0: Dintlhakgolo tse di taba go Radio Tab 103.8 FM.
1: Ke a leboga karabo Motheletše Thobela. Dintlhakgolo tša ditaba e reng e dire lapa la ga gatle go tšwa tikologong ya Nobody Matsoukwane le dira boipiletši go maloko a setšhaba go thuša go nyakana le moleloko wa bona Lawrence Gatle yo e sale a bonwa la mafelelo dibeke tše mmalwa tša go feta. Molekgotla phetiši wa kgoro ya thuto ka mono provinceng ya Limpopo Mahungu Lerole Ramakhanya o tlile go bula semmušo moago wa sekolo sa tlasana sa Mphareng seo se tšwago go agiwa. Mokgatlo wa DA ka mono provinceng ya Limpopo o re o ipiletša go mmušo wa provense go tsena seemo sa tlhaelelo ya batlhankedi ba taolo ya sephetephete mebileng ka bogare. Ditaba ka botlalo ka iri ya 12.
0: Dintlhakgolo tse ditaba go Radio Tab 103.8 FM.
2: Ke sa ka re se gotse ka sebele Mr. Morebe himself o theletše Radio Tab e fresh station 103.8 FM. Ke gotse e fresh e re fa taba je di botse je di fresh o ke ya rata di tshaba sa re jar theletše Radio Tab e tswa ga botse. Ke ne Morebe
3: e ka ba o nyaka go tseba ka tša temo, segwera, tša maphelo le diresipi tšeo o ka itwatsago menwana ka tšona. Sefeto ke lenaneo la A Re Itsošeng, mošupologo go fihla ka labohlano ka iri ya bosenyane go fihla go ya bo 12 mosegare.

0: Lekgotla la dipoledišano go setiši sa botheletša batho. Ka mošupologo, re atlhatlha tša merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mankweng.
1: Re a tseba ebile a dumela gore batho ba bantšhen 35 ba dula le lena. Ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo go dulang gona a etswa a le bogomo.
0: Ka labobedi, re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana.
2: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be sentšwe in terms ya environment. Environment e be mo e leng gore ka setlhagisetse bašomi goba batho ka moka ba ikwetsang ba le mo environmenteng.
0: La boraro, re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
3: Barutiši ba gešo, thuto ke goba goba morutiši ke pitso. Fale ge o na le pitso, ga o a lebelela kudu mašeleng, ga o a lebelela ditseno. Sa go se o se lebetse kudu-kudu, o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bolo gona mo baneng.
0: Mola ka labone, re sekaseka merero ya tša maphelo.
4: Molaetseno ba le gore malaria e gona matsatsi a o sa kgetha gorena mafelo ke kae. Motho gane kwa a tšhabelela ke phišo a rema ditlhogo mmele o lapa a itswa dikudumela bosego a thuthumela le nako nngwe tlhogo a dikuduga phika tše kwane di bona o tseba gore o dumile ke mennane ke tumela bookelong.
0: Motheletši, sefeto ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa Radio Turf 103.8 FM setiši sa go theletša batho. O theleditše lekgotla la dipoledišano go Radio Turf
5: 103.8 FM setiši sa go theletša batho.

ke ka botlhoko ba bogolo ba pelo ga re letsebiša fa ka lefu la Marothi Mathipa. Mofu o ba dula Teflop Unit G, yena o tla bolokwa mokebelo o re o lebilego, o tla bolokwa dirapeng tša Moduane ge le tirelo e tla thoma ka iri ya boseswai mesong. Pego e tlogana pele e tlhatselwa ke Granny Mathipa e le go mosadi wa Mofu, le Shokane Magantšhane e le go malome wa Mofu.

le le hono re sa go swaretse tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararankodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galiputu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Petisi, Patricia Leputu. Motsweletsi Gloria Maponya. Medumong le metšhineng ke ena Lucky wa ga bopape a na le ena Mahlodi wa ga malatsi. Mararankodi a bophelo.

0: Driver le tsogile.
1: Thoriso, a ko go bone mo Roman. Wa tseba ke sa re ke re kunupe tsa gempe ya ka moletso.
0: Ka re ke tla thushanya na ke re pele.
1: Togelela mo mo mo ma go mane. Ja se ja o moro.
0: A ke re mara ke re ke a thushana.
1: O ba swa tere mo na bana ba ba bidi ba ba tsoma go swara swarana ka mo.
0: Wa ba re swara swarana ka mo go.
1: Mara ba sone tsho ba go shisha
0: ka mo. Ke le rwa le papa. Le ratola ba re ke nka se go ba re like father like what what.
1: Father son relationship.
0: Wa
1: tseba ebile ke diile botse mane ka go bona pele ga re nka tswa ka ya kua matogone.
0: A gona nto e rong ke dile mos.
1: Morwa ka wena matšetša o di a dilo tse dingwe tsa go sepela seporo. Di sepela ka tsela dilo tse o le gore wa di
0: diraile kare ke agata nambile ka number ka seng.
1: Aowa se ke nyako boletšhana le sone ke nyako gore re lokise re be re lokise le bokamoso ba gobe ba go phadima le go fetisa.
0: Okay, e tanka tsona papa.
1: Wa gopola ile ra go botsa ka sekolo sela se sengwe goreng re nyako to go isa go sona.
0: Ke a gopola moragonyana mole re le ra bolela ka yona.
1: Bjalo a ke tsebe mane morwa ka mane ke be ke ntse ke nonagana ka bona goreng a o bone ka re re ka go isa kwa Sovenga hai ka go lokela mara ke nora gore ka gore yona e computernyana le bomma ko gore nako tse dingwe bomma go e se number one mola letlhabile ba leba Sovenga hai le bona
0: lekale togole go dikadika solo ke a leka papa ere ba rena ebile be ke re kgantho motlho mongwe le tore le tšhentšha monagano ra lebelela di-multiracial tšela be ke tsena gona ebile ke taba ya quality education gore na thuto ya gona e bjang
1: e re ko go tlhalosetseng tsongwe whether o tsena sekolo se e le goreng se akaretša metlhobo ka mokana ya batho goba o tsena sekolo se a sa mo magae education system ke one.
0: Ke a leka.
1: Se e le gore o senya ka gana kua go tsena le batho ba sweu wa tsena le batho ba go tswa kae kae wa tsena methobo le ka moka le gana kua Sovenga hi di gona lotse ka moka.
0: Ai, ke a lekwa papa nka se gane e selonge se e tlhakantšha bokamoso bjaka. Okay, dumele
1: ora gore ka mokgonne le wena re dumelelang.
0: That's right.

0: Ee matswale matswale.
1: Sho. Ba thobekeleng.
0: Ee ha wa kirena mma.
1: Sho, lo go phone le phone gore le yata.
2: A wa rrua re le tsogalela le sathale le jwa ka momotsa.
0: E sale ka majeke.
1: Ee. A wa ya khola gona ke ke ya khola go bona ke tjwa. Ke na ke ya kreke.
0: Ee ha wa re na re nya kwa mishumo re so.
2: Re re bia lo re ditsile bia lo re re tla re re handa handa le.
1: Ka le ta tshusha le.
0: Ah wa re ka dula.
1: A wa dula di dula chichi.
0: Oh re go go bona mama.
1: Tla fa se ke go gore lenketse tshikarife.
0: Le ne re go dule fase.
1: Eh a wa dula le kae?
2: Re tsogile re le nam.
1: A wa le rena ke tshugile.
0: Ee.
1: O tsatsa bona ho.
0: Ntle go senya nako matswale. Ke a tsebo re to dumedishana le jaji ka moka. Re tile moka tsala.
1: Sho.
0: Ee.
1: Ke ne tsaba ka mo.
2: Eh le nam ma go rara ke nnete tsaba ke ikoleng. Ba re lena.
1: He.
2: Le nyakela le sedi ba nna ba bagolo.
0: Ba go mofetse.
1: Ah. Na.
2: Ee, ke kwile
0: go
2: tswa
0: go le sedi straight nna. Ka botsa yo mathako gore nye re ya molata mma.
1: E reng ke re go lena bana baka. Gape ga le mpona ke so. Ke nna ke nyetswe se no monyane. Ba nyakela o mmo. Ke
2: nna ke tshwa mang so monyane.
1: Ke re ke modiela bo ka moso.
0: Bya lo le nya go diela ka morwedi aka.
1: Ke tla reng ke bona o lapene. E ngwana go loka ke se ba le batswadi ba.
0: Oh, ke le lomonya ka lapene.
1: Eh, akere.
2: Eh, emma.
1: Pene le ene se ngwana ka.
2: Monna mo ka go u tlo ratana le ngwana ka.
0: Exactly. Bene ke motho mogolo. A re ga nyaka ba lokile. Nna ke a motse ba bene. Akere le bolela ka mfananya no la matswadi nyana. Wa go tsena ke style nyana sa ditedu nyana so.
1: Wa go le sedi a munyake chimere. Ko bile ke na biker. Awa ena pebe.
2: Ape batho ba go swana le bopene mma. Ba ratana le bana ba sekolo ka dikhoneng. Mola ona o dumele mare a tseba gore ka dikhoneng go ba ratana.
1: Ere bana ba ka ere nkile buche.
0: Tsoba tshe tshomo.
1: Ere ke bolele nyana.
0: O bolela matswana, bolela.
1: Ha bona pene o ile ata go nna a ngopela maele are mogosi age. O ratana le mosadi o mo wa motse.
2: Bele le la bana mo ka o
1: le ka gore.
2: Le mo fengwa ka
1: mmele. Tshele kana ba ka re a e ere ene ke mo fa mo nyenyana.
0: Nka ne le sa mo ja gore a e gana mo mogotsi we wa ga go ratana le bagekolo
1: ba metse. A ke nya ke pena a ga tsia ba sekolo le.
0: Ya lwa tshe mali sedi.
2: Situation ya ka ke nya go re ipusheletse. Le nya ka ngwana ka lena ta dule ka re ga lenyalo a ifishe ke dia tsa lenyalo a tshanyaki
0: arrange marriage le a bona re berekile
2: a eh ngwana ka le do montsha mo ditabeng e reng ke le botsa gore ngwana ka ka moratela eng a ke a mo isa university ka botaela ngwana ola o swantse gore a tsena sekolo a fetse a ke perekele jo tsa manyalo di tata mothanya
1: a pele ke re ke be ke ba re ke sha segale
3: Yo mara motho aka o tsere ke mara yo ice cream tse di a tsefa ke monate baby like yo re sentse re fola re ke ntshere ya dimolong re ba thele dikobo tsa tshwana di matching outfit motho aka wa bona mara kwa re
4: bona montshwe re straight mara a bo imoshi tsenyana motho aka
3: ke eng mara my love
4: last time ke ile ka botse ka re bona taba ice cream a ka re mara ga jwa mara
3: a bona ice cream ke go itse fa sena le ka molato kana ke eng
4: yona mate mara problem ke wa le baby
3: ke eng
4: ha bo ka ro lebella ro we dey mara ai me chile re na lindu chiri dia
3: ebenna
4: ena mona re catcha di flu ga pe
3: he yane
4: a maro ka ruta ba itshwara shapo a pe ka ntshwara flu yela ne ka kitimela ka kwa hospital
3: eh
4: wa wo ne ne se ngwe wa ke doctor ke nyamata
3: mhm
4: ya ke kitimisha ke mthabo munga go sekolo a ka gapo
3: ebenna kore yane
4: eh enga tsara go la ne go fola
3: Kore hara o nya go no ntshimisho nya ka cream entlapela ga botsi ne o nya ke ntlapela kore a o lape ke ba thanela ba nyana pa mothefe o nya ke tla ke mo phara ne senyane ya gona nna mona pena ke to moraga ntshe nna ke nana go gwara
4: motho ke ra loka ba nna
3: wena go no o ra ke eng gwara o ra ke eng
4: wena loka man
3: no a ke kwane le tshirisona
4: eish ane mara motho to ra ka lwana ka eng mare le rungwe ka CJ ka le swa fuso
3: ma ntshimisho gwara ar tshe school bets sa gore tsa mai mar to are Kwa di buka tsa go di imela so mo ra gwara. Hai man,
4: a ke ke le bagelo go botsa re wa ke tsaba school. Lo tsho mo na di imela mo. Uniform yena.
3: Hai. Ka bona le nya go ketsa pa le re na go di university.
4: Oh, tar to go le jwe.
3: Mar tsa mo se tsho mbrile le ka nne senyane ya ga. Ke
4: le so ri man. Oh,
3: demet gwara.
4: Ke le tla ke le go. Ba sa re bolele ke. O sa bona le bagelo la business ke le ga go tshela yona go mara.
3: no wa bolela go re senglo tshele bompotse di tsheba di motjela tsago e o tlompotse ka ne senyane ile ga
4: okay e bona come down mo e ka botse ba ke nya ga re thomo go spara and not in me o bona go sasa he ke go sasa ke nya ga re business sa ne togele gana go ga bra socks ka ta
3: ora re tlo go no ba le tshelete go ya go ya pele ko re
4: na di mo
3: ra re ira le kutsa ga o tshwarelela so
4: ah wena o bona so a tsare re bereke ya tabeki o bona ho ne spana da countering so ho di go countering na ke taba ke di go no pete di litho ke di di sitting jama
3: okay
4: eh so wena nju so so yo nju ne le tsa bathulo tsa bona da nju di bereke o no fola ita go nna na go phase tsa ditaba tsa go bona then na no no
3: okay so ho ra ke tlo bereke ke ntse ke mereko
4: Exactly.
3: I can only get to the problem. Not your multitask. As soon as you get a spin, you can get a challenge.
4: Wait, what?
3: You can't sharp.
4: Exactly.
5: Hey, it's my mom.
6: My Benito.
5: Hey, it's really very good.
6: Why are you too too mad, man? Why are you tata say? I can't even. We're all alone, man. Tell me, man.
5: What's a man's kagusos pujing ma? Bani man, as in. Sindirelo re ke se ka bopata
6: hawa man mfanaka wa itsore ke nyitsho tse o ditloelle nna mfanaka ke tlo gere ka modima tso
5: e monna gape monna a ja bopata moshumong monna bo le buima go di gore monna ke focus gore ka no go shore e re ke di o tsa maya weather a sna kwa o tshisa reng ke di o tsa maya re gona go bolela botse ka taba e monna
6: man mabinito man wa itse dilo tse o mana ke dilo tse nyane kgale ke utswa dipene tsa di-lecturer ko sekolong mara ke timeletsa metlhala mfana nka se ofisi nka se ofisi nka se ofile mfetho o mpintšaka from tuka monna why o tatazela unless difro fund you off e ba yena e leng gore wa o baisisa
5: es gape mothola monna ka mokgwa gane belo a phelang ka gona ka mokgwa phelang a ntšhetse morago ka gona monna gape o na le go mpha ntho nngwe ya gore ge nka se mothabiše o tlo phula ska go mona o to botsa mothakola commissioner gore nna ke nna di chalete be tshebe ke dija
6: ai ke lutsenyane tseo tseo mona re di betha ka lefielo ra di fiela mfethu ja nya malla me bara o ska tsusa ke lutsa o sereselo wena jesa bara fanne
5: a ntlha ka khopela mona 1000 wa tsaba ne no di plan mona go tla botsa ke ska tla di a bua ka nna mona
6: ah fanaka e lo le bona te fana ba ro ska wara o tshwere nna mona wa itse re dilo ka moka mfanaka di re nna we ke tlo setela dilo blind
5: e sha wa bona go mpotsa so mfanaka ne ba ho ke go re listik thoma go sha mo so fa senyana mo either way gape mo salola na senga ka mme ka mme la sthunya mo phatleng ka mme ya sthunya ka re romela di chalete sure
6: baro tga ro thomo ba le makoko mfanaka mara ka ithlalwanya o ska wara ke tlo theshela dilo fandi huse
5: mara ro ro plan ke eng mfanaka
7: happy mo le khosi le botlola ntwaka mo tshuye me mos o nye ka sho a patoro makacha batho
1: ke nna mampeke ke nna mo moritane wa ke rebele le subetse ke pipe ya ke le moriti
7: awa ke maketse gore ke makitsegileng ka leboto la nto waka
1: awa ke nna motho waka e ke gona o boa mosomo
7: ee
1: ke dire ke ya go emela ka mogae gago
7: hai le ya makaja le lena le tare tshotse
1: ao wa wena a ke re motho ga ye kwa imelo o ya go mogotsi age ora mutshushi
7: arule murwana
1: wa se ba mampeke kada ka thaselo
7: king
1: yo mathaba le musadi ya kra mo redolaka
7: dile nyi byale
1: wa se ba ntshogele tshi sa roba go sense
7: he ka masa
1: wena
7: ya ra go tsaba bona ile tshi ba fish
1: eh ile tshi ba fish
7: ile go dile
1: wena ka se botse o le sedi gape ke re ka re ke nna kokoage
7: ee
1: ka re lesedi go ne le segwana le lengwe ke le lebeletse
7: ee
1: le segwana le ene le a bereka le agile le ka nto a
7: gobarana
1: ka re le ka go nyala ngwanaka ka re ke se ba na le batswadi bage
7: e le gore lesegwana la gona ke bone
1: wena pene
7: a mamorobi
1: ee
7: o ka re o tšea pene mogala bo moka mofa ngwana
1: pene a se mogalabe wena ene ile re utswegile ka moagile lentwegolo pele ngwana o le ke be ke re ke mo direla bokamoso
7: hey Ae, le nna nka ga. Bane ke thakaka.
1: Gape le rena, re nyetse se rena bana. Bomkgala baka, ba re emele. Pelo ke be ke re le ngwana le yena go tla ba bjala. Pelo ngwana le ka botekere, o buditse mmaga le bopapage. Ba ndratlhelela, e sa re ba ka majeka.
7: O e sentse.
1: Ke e sentse eng?
7: Wa mmona ngwana le, a na phoso. Mapelo o ja se rate, se kgethelwa ga se nyake.
1: E ya kwa mampeke.
8: Masebanyone le kae?
1: E gone le kae mampekeng?
8: Hesh, gape nna ja masadi a nrakantšha. Ke tlile fa gore le nomphekola-phekola.
1: Apo wa tsakeng, o bontšha o swabile. Ga o kganne bothata keng?
8: A se go swaba ke letšhogo le ke beng ka gare ga lona.
1: He, a ke bone go le botlhokwa gore re tsene ka kwa Rantabuleng Mampekeng.

0: yale a lena sa gone re le mpeg sa magicinyana
1: wena ba tsebotse ra luka ka ba dimba ga sibanyong le ba ga tlamina ke
0: awwa ka kreng ka dingala re tsiba ba re o phekola ntshongwe lengwe o gona go tshentsha monagano wa motho e be le gore motho o la sa

0: tla go lebelela leboga tšhetše le lebotsebotse la legolo ya ke le ka go ka e gokagantšha le bana gore ka tla ra bolela le bona fale batlhomphege baka la gabotse ka fauwe
1: ke gabotse wa rramphounele mogotsaka
0: re tlogo lebele re leboga nke ke batope ka fale